tuloy-tuloy pa rin ang ulan. At anyway, ang panahon ngayon ay panahon ng mga habagat. So, ibig sabihin, tag-ulan. Madalas, La Nina ang nangyayari dyan. Lalo-lalo na sa may Bulacan, di ba? Kung saan dyan ang napakahabang tulay. Alam mo, ang tulay yan, ginawa lang yan kasi pag tag-ulan, talagang nilulunop yan sila ng baha dyan. Ilang kilometro yan, ang yan ata ang Philippine longest bridge, ha? Kasi ang tulay na yan, sa ilalim niyan is hindi ilog, kundi palayan. Sa sobrang haba ng tulay na rin yan, dyan sa may Bulacan, nagkukunek yan doon sa kabila, is Pampanga na ata yan. Pagsimula mo tumawid sa tulay, ang itlog ay itlog. Pagdating doon sa kabila, na magiging sisiyo na yan. So, yan ang kwento dyan sa tulay na yan. Sa sobrang haba, ang itlog maging sisiyo pagdating sa kabila. Ang so anyway, binabati ko rin si Jusan. Nako, si Jusan talaga. Hindi maganda ang pakiramdam ngayon kasi medyo busy kasi ang ating Diyosa dahil sa madami. Balik, ano na siya eh. Balik na naman siya sa Electorate Commission. So, lalo-lalo na ngayon dahil busy-busy ang ating mga empleyado ng Electorate Commission dahil sa parating na election dito sa New Zealand. Alam niyo ba kung kailan ang election dito sa New Zealand? Malapit na. At nagsisimula na nga ang campaign period. Kaya makikita ninyo ang nakabalandra na mga posters, campaign ads na nakasabit sa iba't ibang sulok. Pero hindi yan ganito, ha? May mga designated. May mga designated area tayo kung saan pinopost nila ang kanilang mga poster. At hindi pwede ka mag-post ng mga advertising ads, lalo-lalo na yung mga posters, banners, kung hindi ka nagpaalam sa property owner. So, kailangan talaga may magpaalam ka. Hindi katulad dun sa atin na kahit saan na lang. Yeah, basta may bakante, pwede makabitan, mapadikitan, yun, isasabit. Pero dito iba. It's a controlled, no? Para organize ang lahat at hindi siya magiging vandalismo. So, ganyan. So, dahil ang election ngayong taon is the national election. So, magpapalit tayo ng ating pamunuan or the party who will be leading the to run the government at this time. Currently, ang namumuno sa atin is ang nationals, national party. Yung nakaraan, ang namumuno sa atin during COVID time is the Labor at na-extend pa ng another 3 years. At sa ngayon ay pinamumunuan ng National Party, which ang ating Prime Minister dito is si Christopher Luxon. So, yan ang ating mga kaganapan at pangyayari dito sa ating kapaligiran. Kaya, para sa ating mga kababayan, kailangan alamin unang-una kung nakapagboto na kayo, ay aantayin ninyo na darating sa inyo yung package, yung letter na makapagboto kayo. So ang letter na yan manggagaling so sa ating Electorate Commission para ipapadala sa inyo para pagsimula na ng

dumating time, yan ay magiging gabay sa inyo ano ang dapat ninyong gagawin. Nandiyan na rin yan sa ating listing, ang lahat ng mga partido na tumatakbo at sumali doon sa pagpapapili. So ang ating dito ngayon is mayroon tayong 7 at na mga participants doon sa pagtatakbo. Siyempre, Greens Party, NZ1, National, Labor, at ano pa yung iba. Hindi ko gaano memorize. Pero yan ang pinaka-main na mga partido na tumatakbo. Baka yung may isa pa na yung legalize cannabis. It's a party here. It's a registered party. So, so but anyway, mga kababayan, side trip tayo sa 24th day na ng impeachment trial. Madaming mga pangyayari na nagaganap doon sa impeachment trial. 'Di ba? Meron silang 4 na article of impeachment. So, unang-una, para sa maliwanagan ang tayong lahat, ang article of impeachment is yun ang mga iba't ibang kaso. Article 1 ay doon sa graft and corruption. Number 2 is yun ang na confidential funds. Ang una pala is threat. Threat ang pinakauna. Ang pangalawa is yung sa ginagawa nila is yung tungkol sa pagkatapos ang pangatlo itong graft and corruption. So tama, oh, graft and corruption. So natapos na ang pag-present ng mga evidences sa confidential fund pala. Confidential fund ang pangalawa. So graft and threat, confidential fund, at saka bribery at graft and corruption. So ang bribery ata parang hindi nila itutuloy, ibinaba nila. So tumuloy na sila ngayon sa graft and corruption at sa mga tagong yaman ni BP Sara. So which at the moment it's still time ng mga prosecution para i-present yung kanilang mga iba't ibang ebidensya tungkol doon sa mga allegation na kanilang mga pinopropose para ma-impeach ang ating pangalawang pangulo na si Inday Sara. But anyway, as per observation sa akin na panood ko, binabantayan ko yung fina-follow ko yung paglilitis na yan, na una doon sa threat. Sa may threat, mayroon atang 4 na mga witnesses ang na-examine at napa-execute. Kasama na doon si Attorney Matibag, ang director ng NBI, which kung titingnan mo, wala naman silang may na-approve na ang threat. Yes, may pagbabanta or may nasabi yung ano ni Inday Sara. Pero as per sa sinasabi na may tao na hire nila na ano doon, wala.

kasi ang kinalabasan doon, bugso yun sa galit ng isang tao. Kaya napagsabi niya outright doon sa mga harassment na ginagawa sa kanya. Just imagine, sino ba naman ang hindi maaasar doon, hindi magagalit yung kinunan ka na nga, ng binawasan na nga ikaw ng security, dapat secured ka dahil ano, vice president ka, binawasan ka ng security, pagkatapos hinaharas pa ang iyong yung tauhan mo. At siyempre, si Inday, hindi yan makakatiis na hindi niya kung baga lalabanan yung kanyang ano, yung kanyang tauhan. Kaya sa bugso ng kanyang damdamin na sabi niya yan. Kasi nasasabi niya, kasi may nagtatanong, may nag-i-interview sa kanya. Kaya nasabi niya yung ganun, na bugso ng galit. But doon yun nasira. Nung nag-witness si General na ba yan? O, ang alam ko lang, Attorney Matibag yan eh. Yung NBI Director. Nung siya naman ang itinanong kung ang pangyayari sa kanya is mayroong threat. Kasi siya, sa sobrang galit niya, may kausap siya sa telepono, binantaan niya rin na papatayin. So, by that, medyo nasira ang hindi na-weaken ang allegation ng prosecution tungkol sa threat na kaso. So, weaken. Walang silbi talaga. So, pangalawa is doon na sa confidential fund. Sa confidential fund, ang dami nila galing sa COA, pati yung mga tao sa bangko, yung mga tauhan, empleyado ng OBP, empleyado ng Vice President, pati even ang kanyang personal lawyer, lawyer niya ng defense, ay ginawa nilang hostile witness. But, ano ang resulta? Any of those witness, wala man lang may naituro na binitbit namin ang malita para doon kay Inday Sara. Ipag nakuha yung pera, binitbit ang pera, itong 5 piso at binigay sa bulsa ni Inday Sara. Wala ni isa. Wala kahit 5 piso, kahit sentimos. Walang may naipakita ang mga witnesses that leads into giving any amount of money doon sa bulsa. Yes, may order, siyempre. Siya ang kwan sa pamunuan ng OBP at saka sa ano. Yes, mayroong mga direktiba na ganito ang mga... But, pumunta ba sa kanya ang pera? No. Pumunta na rin sa kanyang mga... advokasiya. Sa kanilang mga operation sa kanilang departamento. So, by that, hindi rin for how many days na pagpresentar sa prosecution. Wala rin. Negative ang resulta. So, instead, it's weakened. Kaya, nasasabi nga na totoo nga talaga. Ang prosecution, puro allegation. Ang prosecution ngayon, walang solid na ebidensya. Puro sila allegation at inilagay doon sa mga... inilagay doon sa... ano ni... opisina sa... ano ni Inday na wala man lang may isa. So inilagay ang paglilitis doon sa kamay ng mga senador judges para sila ang

maghanap ng ebidensya. Pati naman ang Senator Judges. Wala na, naasar na lang, nagalit. Na ano, pati yung mga majority black naggagalit dahil wala ngang solid na ebidensya na makapagturo man lang, katulad yung nangyari sa kay Romualdez, na may isang tao talaga na bit-bit ko, ako ang nautusan, ako ang nagbit-bit ng pera, ibinigay kay Bong Revilla, ibinigay kay Jinggoy, ibinigay kay Romualdez, ang pera ito, ito ang pundo na ibigay galing dito sa DPWH, sa flood control, ito ang pera, ito yun talaga may mga traces doon. Pero sadya yun iniwasan ng mga majority blacks. So, by that, ang article of impeachment ng tungkol sa confidential funds is bagsak din. Walang napapakita na mga solid na mga ebidensya. Kundi naging katawa-tawa lamang doon, lalo-lalo na yung paglabas ng mga aliases, mga pseudonames na pinagbibigyan nila ng mahalaga. Pero that's normal. Normal. Normal lang yan. Kasi confidential and intelligence fund, intelligence operation. So normal yan sa mundo ng mga intelligence ang gumamit ng mga pseudonym or aliases. So, but anyway,